kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupulnya duige ya. Teluk manang wak.